Sakmenika sampun Irfan Permadi cawisaken Sekar Trisna Sudra saking RVA kagem Bapak Jasmino mangke dipunajengaken anteping sih saking Mbak Uciaton kagem Mbak Lastri. Ingat nomor 3 mangke langsung kemawon nggih ademi kutha Malang saking Mas Didi Kempot kagem Mas Ferry kagem para pamirsa. Semoga kita midhangetaken rumiyin Trisna Sudra.

Nggih kagem para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi cawisaken Sekar Sesideman saking Mbak Yani Megawati kagem Budha Surati. Langsung kemawon sumangga.